karbe ka bu bu na sirin temo zon zon e ka ba ba tendi ma temo bi ka sa bonu ba sa bon babu aga na bu bu sirin temo.